0: nei mai te raunga kuia ki roto i te pā o Ramanui ki roto o te Hāora, tata tonu ki te Hāora. Nā, ka tahi taua kuia rongonui nei kua rangona mō ngā mō tūrongo. Nā, ka kahi koi haere e kia kāuia moana te tikanga kia hono atu kia tūrongo. Angari, ka rongo atu te ia wati ua mo te āuatanga ia rungo rua putahanga. Katahi ka tai atu ki reira ki kāuia ko huri te titiro a rua putahanga ki a wati ua. Ka hono rāua ki a rāua. Nā kora he mai taua wā ko te hononga nei o mātau ko ngā iwi o Taranaki me ngā iwi o Tainui waka. Nā eke mai ki te wā ia pō te tau wero tō tātou kingi tuatai. Ara mai a pōta tau te wero ko te pakanga tōna kai ki roto o Taranaki ngā iwi o Waikato te tehi o ngā pakanga ko te Waikaha nei kia te Rauparaha tū te tehi pakanga ki roto ia mate o Tiatiawa ki ngā mania o Mutu Nui anā ka mutu a tera pakanga ko hoki rānua a pōta tau te wero me ona toa ki Waikato. Me te mōhio nei anō uki a tōna wāko ki mai a pōta tau te uero ki te pakanga. Nōri da ka hāre tonu a te rauparaha i tōna hikoi, a te hekinga tuatahi ki noho nei ki roto i te takiwāo e noho nei a Ngāti Toi nāenei. Nā te kautau pia muri mai, ka hoki mai a pōta tau te uero ki te pakanga tū ngā pakanga ki runga Pokerangi Oura tū anō te tahi ki roto o Ngāmutu ki Ōtaka. Ngari i te mutanga mai a haukoa kua mate rau atu ngā oku tūpuna o konei kua noho tonu e tehi mōrehu kātahi ka huki rāno a pōta taumea na tōki Waikato anō uki na ka whai a te rangi mārie kua tūtaki atu ki ngā mihi nare o te rawa na kua mutu a te pakanga, kua mutu a te whawhai. Ka muri mai ka puta mai tana tama ia matu tāira. Tai mai ki konei ki roto o Taranaki, ka noho nei ki roto i ngā iwi o ngā ruahine, o ngā tiro nui, ka tūtaki atu ki ngā tūpono o te rawa, ki a tauke, ki a tewa aumene. Ana ka nā tewa aumene anō i tapai nei ngā te kironga ia matu tāira ko tāui ao. O reira mai tērā wā, ko hono kaha nei ngā iwi o Taranaki ki te kingitanga. Wakanui ane tainoa ki tēnei, wakanui ane ki tō tātou kingi atu heitia. Tōna tāinga mai ki a mātou i tērā tāu. Ko ranga hono o te kiwai ki te aura tonu nei, aura tonu nei.
1: I te wā o ngā pakanga i Raupatuhia ngā whenua?
0: Ko mō i o tēnei e kingi. Ti mata i ngā pakanga wenua ki Waitara. I te tau kotahi mano warurau ono te kau. Ko te rā i tīmatai, ko te marama o maihe, ko te rā, ko te takau māwaru. Kai o mātou te tahi wai, te haki ana ko i te rā o maihe, e kairi, kai te toro, nā, e taki weiata mo te tīmatatanga. O ngā pakanga wenua ki roto o Taranaki nā ka mutua ngā pakanga kua murua wenua e te karauna i runga i te mea ka ki ake a ko atāua tūpuna e pupuri nei ki te wenua he hoariri, he rebel. Nō reira nā tēnā ko ngā ture era i te mea ko te pakanga kare mutunga mai te pakanga ko utonu tei o oku tūpuna ki te wenua. Engari nā te pene ke ngā ture o te kāwanatanga o New Zealand Settlements Act, Rebellions Act e nā ture. Ka ki ake ki te kāwanatanga, ko ngā iwi o Taranaki e iwi hoariri, tanguhia murua te wenua. Nō reira, te nui o te wenua kua murua e te karauna, e te kāwanatanga o te rā rautau. Ka ki te ano o ki rātau ko te karauna, ko te wāriu o te wenua, ngā pāmu, mira kakau.
1: Ai.
0: O Taranaki me tō rātau hia ki ina wenua. Koere te take ai tumea nā te ātaihuatanga o ngā iwi o Taranaki, ka hia te ata wenua e ara, ko te wāriu o te wenua. Nō reira, tainoa ki